wato ga kanun labarin da kuka ji. Kwanaki 13 bayan da 'yan ta'adda suka sace dalibai da malamansu a jihohin Borno da Oyo, shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce jami'an tsaro na aiki tukuru domin kubutar da su. Jamhuriyar Nijar na ci gaba da karɓar ɗaruruwan 'yan gudun hijirar Najeriya tuka tserewa har-haren Lakurawa a wasu sassa na jihar Kebbi. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci dakarun ƙasar da su kwace iko da kaso 70 cikin 100 na yankin Gaza. Awadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI musamman ma ka misali da ya tsara wannan shirin Hassan Al-Hassan Suluji ya sa dan da ku. Ni wasan da kam ku labar nake cewa mu kwana lafiya.

0: Aru yana da unkwani tunda idan an ka tattauna insha Allah za a samu wata hanya madaidaiciya mahita.
1: Assalamu alaikum, filin rayuwata, sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba, jihar Niger. Wannan fili na filin rayuwata hakikanin gaskiya yana wayewa kawunan anifin al'umma, musamman maza da mata ma'aurata da ma wa'inda ba su da aure bisa anifin zamantakewa ta yau da gobe. Kuma wannan shiri da kuka gabatar a birnin Kano, gaskiya shirin ya kayata sosai. Ubangiji Allah ya kara daukaka a rafa, wasu muna ku fata alkhairi.
2: Masu saurare, ko kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai, sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurare, musamman waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam mu huta lafiya.
3: Kuma da na a gaida Zainab da wannan shirin ba. Ba shirinmu na gab.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan mun wani lafiya. Shirin nishadi na wannan rana zai soma ne da wannan labari mai ban mamaki. Sallah ya wuce, ya bar wawa da bashi. Zan fara ne da gaida masu ba da hayar raguna. Shin yaya kasuwa? Wato biyo bayan tashin gwauran zabi da raguna suka yi a bana, hakan ya sanya wasu mutane ɗaukar wannan dama wajen ba da hayar raguna ko shanaye. Daga baya sai su biyo dare su kwashe kayansu su tafi da su. Idan gari ya waye, wanda ya yo hayar sai ya fito yana kururuwa na a taimake shi an sace masa abin layya. Yana kumfar baki, daga nan sai bayan Allah su tausaya masa ko mata su yi karo-karo a siyo wata. Shin wannan dabara ce ko rashin wayo?

Tuga kanun labarin da kuka ji. Kwanaki 13 bayan da 'yan ta'adda suka sace dalibai da malamansu a jihohin Borno da Oyo, shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce jami'an tsaro na aiki tukuru domin kubutar da su. Jamhuriyar Nijar na ci gaba da karɓar ɗaruruwan 'yan gudun hijirar Najeriya tuka tserewa har-haren Lakurawa a wasu sassa na jihar Kebbi. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci dakarun ƙasar da su kwace iko da kaso 70 cikin 100 na yankin Gaza. Awadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI musamman ma ka misali da ya tsara wannan shirin Hassan Al-Hassan Suluji ya sa dan da ku. Nuwar sanin da kamku labarin nake cewa mu kwana lafiya.

An gaishe da mawakiya Fatima daga arewacin Najeriya da shi muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa a Najeriya jami'in siyasa na ci gaba da kammala ko kuma na gab da kammala zaben fitar da gwani na 'yan takarkarin da za su wakilce su a babban zaben shekarar 2027. Ana ci gaba da jimamin mutuwar dalibai 16 da wata mummunar gobara ta kashe tare da jikkata sama da 70 a kasar Kenya. Mun kawo labarin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya umarci dakarun kasar sa su mamaye rakuwar kashi 70 na zirin Gaza. To madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tsara shirin na wannan safiya. Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sadana da ku. Inda muka yi asubahin yau tare da Abdullahi Isa Shamsiya Haruna ke cewa mutara can da misalin karfe 5 daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya jam'iyyun siyasa na gab da kammala zaben fitar da ƴan takarkarin da za su wakilce su a babban zaben shekarar 2027. Ana ci gaba da jimamin mutuwar dalibai 16 da wata mummunar gobara ta kashe tare da jikkata sama da 70 a kasar Kenya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci dakarun kasar su mamaye ragowar kashe 70 na zirin Gaza. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Yayin da ya rage kwana guda a kammala dukkanin zabukan fitar da gwani a Najeriya, jam'iyyu 6 daga cikin sauran jam'iyyun siyasar da za su fafata a zaben shugaban kasa na shekarar 2027 sun tabbatar da ƴan takarkarin su waɗanda za su fafata a zaben shugaban kasa. Nasir Sani na dauke da wannan rahoto.
2: Daga cikin jam'iyyun da suka tabbatar da ƴan takarar tasu akwai jam'iyyar APC da ta tsayar da shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu, sai ADC da ta tabbatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar, sannan PRP mai Donald Duke da kuma SDP mai Adewale Adebayo, sai AAC mai Oyemole Sowore, sannan Sandy Ono karkashin inuwar PDP da ke samun goyon bayan Yasun Uke. Ko tsayar da ƴan takarar kan iya sauya fasalin guguwar siyasar Najeriya? Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin siyasar kasa da kasa ne a tarayyar Najeriya.
3: Tunda sun tsai da ƴan takara ai yana nuna cewa su dai a shirye suke da sun tunkare shi a zabe. Amma ko za su yi nasara ko ba za su yi ba wannan ba a hannun su take ba a hannun talakawa da za su kada ƙuri'a take. Idan talakawa sun gamsu da APC za su sake zabarta, amma idan ba su gamsu da ita ba su sun san cewa an rarraba ƙuri'un ƴan hamayya kuma sun san sakamakon kwan haka a 2023.
2: Ta yaya hakan zai iya samuwa a yanayin tafiyar siyasar kasar? Sai Dukawa ya kara da cewa
3: za su iya dunkulewa a bayan jam'iyya daya a dai mataki na shugaban kasa. Za su iya dunkulewa a jam'iyya daya su kada mata ƙuri'a, sauran kuma su ba su raban su abin da za su ba su na daga ƴan majalisa da kuma gwamnoni. Amma in dai al'ummar Najeriya musamman waɗanda da ba sa fita zabe kuma suka zabi su fita kuma ka zabi cewa suna buƙatar sauyin gwamnati daga ta APC zuwa wata daban, to za su iya ba abin da zai hana su.
2: Tsayar da ƴan takarar da yana zuwa ne yayin da bai wuce kwana guda a kammala shirin kamar yadda hukumar zaben kasar ta tsaida ba. Nasir Sani, RFI.
0: To yanzu haka dai babbar kotun tarayya ta Najeriya ta bada umarnin a fara karɓar ƙararraki kan shari'o'in kafin zabe a ranakun hutu na mako a sassan kasar. ƴan Najeriya da dama na ci gaba da korafi kan rashin martaba ranakun dawowa bakin aiki da mafi yawan ma'aikatan kasar ke yi. Wannan irin ɗabi'a a cewar masana tattalin arziki na yin babbar illa ga haɓakar tattalin arziki tare da kasar cigaban kasar a dukkanin fannonin rayuwa. Wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goce ya yi mana zari kan wannan batu kuma ga rahoton da ya haiko mana.
4: Sanna a hankali, irin wannan ɗabi'a ta rashin gamsuwa da iya kwanakin hutu da hukumomi kan bayar na zama wa ruwan dare a tsakanin ma'aikatan kasar, lamarin da kan shafi al'umma daban-daban. Malam Ahmad Muhammad na daga cikin waɗanda wannan ɗabi'a ta sanya ya tafka hasarar kuɗi mai yawan gaske saboda rashin samun wata takarda mai muhimmanci daga wata hukumar gwamnati.
5: Na taɓa zuwa zan karɓi wata takarda mai muhimmanci na fili, to kuma gaskiya sai aka ce mini in dawo bayan an dawo hutun sallah. To da nazo na dawo a wannan ranan sai ta kasance ranan Juma'a ne, sai ya zamana cewa kuma shi jami'in da zai zo ya bada wannan takardan bai zo aiki ba, karshe dai cinikin ne ya zamana cewa ya warware.
4: Akan auna ci gaban ƙasa ce da irin ayyukan ci gaba da harkokin da ke gudana na yau da kullum a cikin ƙasar, kuma muddin babu irin waɗannan hada-hada ta yau da kullum to komai ka iya tsayawa kenan a cikin ƙasar. Professor Talhat Bala Suleiman masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke nan Bauchi.
6: Bai kamata ma ce komai ya tsaya cak saboda akwai wani biki ko na sallah ko na Kirsimeti ko Easter. Shi wannan abin da ake kira gross domestic product, wato GDP, shi ne adadin ayyukan da ake a cikin wani shekara ko na mako ko na wata guda. To duk wanda aka ce an samu tsaiko na wuri guda, to sai ka yanke dukkan abin da aka ce ana samu a cikin shekara yau, sun riga sun watse sun kuma kawo nakasu ga tattalin arziki.
4: Yayin da a yau hutun babbar salon bana da gwamnatin Najeriya ta bayar ke karewa, wasu ƴan kasar na fatan ganin ƙarshen wannan yanayi. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: To anan kungiyoyin lauyoyi ta ƙasa da ƙasa ta bayyana matakar damuwa ne dangane da rashin ɗuriyar abokin aikin su mutant wato Muntaga Tal wanda hukumomin Mali suka yi garkuwa da shi yau kusan wata guda kenan. Ga kuma rahoton da Umar Sani ya hada mana.
7: Ƙungiyar wadda ta kunshi mambobi daga ƙasashe 42 a faɗin duniya ta bayyana kaduwarta game da mawuyacin halin da Muntaga Tal ke ciki tun bayan da aka yi garkuwa da shi a daren 2-3 ga watan Mayu da muke ciki a Bamako babban birnin ƙasar. A sanarwar da ta fitar, ƙungiyar ta ce har zuwa wannan lokaci babu wani cikakken bayani dangane da inda ake tsare da shi ko kuma yanayin kiwon lafiyarsa. Haka ma bayanai da ƙungiyar ta tattara sun nuna cewar an hana iyalansa kai masa ziyara yayin da aka hana shi ganin likita. Da kuma duk wata damar da doka ta bashi na neman kare kansa daga zarge-zargen da ake masa. Wasu majiyoyi masu ƙarfi sun tabbatarwa ƙungiyar da cewa an sace ɗansa a ranar 16 ga wannan watan bayan da aka gayyace shi domin amsa wasu tambayoyi. Bayan ta yi tuni kan intin lauyoyi na gudanar da ayyukansu ba tare da wata tsangwama ba, ƙungiyar CIB ta buƙaci hukumomin Mali da su yi gaggawa bayyana wa duniya halin da Muntaga Tal da ɗansa ke ciki tare da sakin su ba tare da wani ɓata lokaci ba.
0: Hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci agajin dala miliyan 18,700 don tallafa mutane miliyan 1,600 a ƙasar Chad, kuma wannan yunkuri ya biyo bayan tsananin rikicin jin ƙai da kwararar 'yan gudun hijira da aka samu a yankin. Labarin na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ministan kula da harkokin ilimin Kenya Julius Migos ya ce an sallami ɗalibai 71 daga cikin 79 da suka samu raunuka sanadiyar gobar da ta tashi a makarantar sakandaren mata ta Utumishi wacce ta yi sanadiyar mutuwar 16 daga cikin su. Ga kamis Sale dauke da ƙarin bayani.
8: Ministan ilimin na Kenya Julius Migos ya ce a cikin daren Alhamis ne gobarar ta tashi, inda ta shafe sama da sa'o'i 2 tana ci, kuma sun fara gudanar da bincike don gano musabbabin tashin ta. Iyaye da dama ne da suka shiga rudani sanadiyar wannan iftila'in, wanda ministan harkokin cikin gida na kasar Kipchumba Murkomen ya ce ta tada hankalin gwamnati.
9: Bayanai sun yadu a duk fadin kasa, kuma muna ganin ba mu yi adalci ba idan ba mu tabbatar da mutuwar mutane 16 ba. Wata matsala da muke sake fuskanta ita ce zakuwar da iyaye suka yi don sanin waɗanda suka rasa 'ya'yansu.
8: Ana da yawan samun tashin gobara a makarantun Kenya, domin a cewar wasu alƙaluma da gwamnatin ƙasar ta fitar a shekarar 2024 kadai an samu tashin gobara sama da 100, kuma mafi yawanci gobarar ɗalibai ce ke haddasa ta don nuna rashin amincewarsu kan wasu matakai.
0: Don gashi da kamis Sale, shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya isa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin ziyartar lardin Ituri, wanda shine yankin da cutar Ebola ta fi addaba a halin yanzu. Firayim ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojin kasar su mamaye ragowar kashi 70 na zirin Gaza, wannan kuwa duk da cewa shugaban Amurka Donald Trump ya kafa hukuma ta musamman da za ta kula da tafiyar da zirin na Gaza mai suna Board of Peace. To bayan wannan umarni na Netanyahu, meye makomar wannan hukuma da Trump ya kafa? Masanin siyasar ƙasa da ƙasa Dr. Hakim Garba Funtuwa ga abin da yake cewa dangane da haka.
10: Shugaba Benjamin Netanyahu bai isa wannan magana dole sai da sanayyar shugaba Trump, ko kuma in ce sanayyar ƙasar Amerika. Abin da ya sani ce haka, duk wani abu inda ya kan wannan ɓangaren ne dole suna sane. To in kuma mu diba yana son ya diba illar wannan abin, shine zai fara fahimta cewa wannan abin da ake cewa Greater Israel ɗin nan shine ake magana. Watan ana nihin yadda za a yi a sa ƙasar Isra'ila ta sake faɗaɗa wurare, ta ci wurare ƙasashe a nan ƙashin Larabawa, misali wanda suke na maƙwabtarsu, har suna tunanin ƙila ma za su kai su ƙasar Saudiya. Wannan ishu nasu ɗin ne na faɗaɗa ƙasarsu shi ne yake son su yi. Duk wannan dakatarwar da aka yi, duk da wannan kuma Board of Peace da aka yi, wanda yake mata ma ya fara zama, har ana tunanin a kawo mutane ƙasashe a ciki. An fara wannan abin kuma kawai sai aka shiga yaƙi da ƙasar Iran, sai aka manta da wannan. To da kuma ƙasar Iran kuma ba a samu gaba, ba a ci gaba ba, shine kuma ake son a koma a yankin Gaza. Amma su kwanda cewa idan suka ce za su yi wurin, akwai Hamas suna nan har yanzu a wurin, wanda za su iya cirjiya wajen dawo da su baya.
0: Masanin siyasar ƙasa da ƙasa Dr. Hakim Garba Funtuwa. Shugaban ma'aikatar Baitul Malam Amurka Scott Bessent ya sanar da cewa ƙasar za ta kulle damar da kamfanonin jiragen saman Iran ke da ita na samun wuraren sauka game da hana musu sayen mai da sayar da tikiti. Wannan mataki yana ɗaya daga cikin shirin matsin lamba da tattalin arziki mai suna Operation Economic Fury da gwamnatin Amurka ke yi wa Iran. To nan hukumar tarayyar Turai ce ta sanar da cewa ba za ta taɓa zama mai shiga tsakani ko yin sulhu tsakanin Rasha da Ukraine ba. Babban jami'in manufofin ƙasashen waje na ƙungiyar Kaja Kalas shi ne bayyana haka bayan taron ministocin harkokin wajen ƙungiyar da aka yi a ƙasar Cyprus. labarin kenan a wannan lokaci. Lokaci ne na labarin wasanni. Abdullahi Isa ya sake dawowa. Na gaishe da mutanen Takwendo.
11: A gaishe ki Shamsi Haruna. A gobe ne dai kungiyoyin Paris Saint-Germain da Arsenal za su fafatawa a filin wasa na Puskas Arena ke Budapest a gasar cin kofin zakarun Turai. Waɗannan kungiyoyi dai Arsenal da Paris Saint-Germain kamar yadda aka yi a zagayen farko dai sun haɗu so biyar inda kungiyoyin suka yi kunnan doki so biyu kuma kowannen su ya kuma samu nasara so biyu. Arsenal dai na neman lashe gasar zakarun Turai ta hanyar kwace wannan kambu ko kofin ne na zakarun Turai daga hannun Paris Saint-Germain wadda ke rike da wannan kofin.
0: Wato ka san ta ido Arsenal take neman wannan kofin tsawon shekaru.
11: Kusan ashirin aka ce. To kin san zakarun na Faransa wato Paris Saint-Germain ne ke waɗanda ake sa ran za su kare wannan kofin da kuma meme tarihi za a cewa a wannan gasa a wannan wasa da za a yi a gobe. Kin san Paris Saint-Germain
0: tana daga cikin Real Madrid
11: ta haka. Paris Saint-Germain na daga cikin kungiyoyin da za a yi cewa suka samu ƴan wasa a tsawon shekaru waɗannan ba a taɓa samu a Turai bayan Barcelona irin su Lionel Messi, Neymar da kuma Kylian Mbappé. To kocin na Paris Saint-Germain kamar yadda kafofin ya da labarai da dama suka yi ta lalatawa yanzu haka dai ya sanar da cewa ya samar da kungiya mai haɗin kai mai aiki tukuru da kuma hazaka a fagen kwallon kafa ganin yadda ƴan wasan
0: sa dawo da kofi gida.
11: Haka to Enrique ya kai su da wasan kusa da na ƙarshe a kakar wasa ta farko tare da doki Arsenal a bara a zagayen ƙarshe na hudu kafin ya doki Inter Milan wanda ya kai ga lashe kofin Turai na farko. Shekaru 14 da suka gabata wannan kungiya ta Paris Saint-Germain kin san wata kasar Qatar ce ta dau nauyin ko in ce ta sayo wannan kungiya inda aka kashe kusan euro biliyan 1 kwatankwacin dala biliyan 1.2 a wancan lokaci. To a bangaren Arsenal ganin yadda kika tabo zancan ba za mu karkare da labarin ba tare mun leka Ingila ba a wannan kungiya ta Arsenal dai ba ta da nauyin a ce kamar yadda Paris Saint-Germain suka kashe kudade ba a kashe kudade ba haka a wannan kungiya sai dai Michael Arteta tsawon lokaci da ya a matsayin mai horar da wannan kungiya ya zara dantse ya kuma samu ƴan wasa masu kishi duk da kalubalen da suka fuskanta a cikin gida na ganin sun kasance a safin gaba. To komawa ga matsayi mafi girma a Turai bayan shekaru 20 kamar yadda aka sanar kin san ba karamin tarihi bane ba kuma in ce abin alfahari ne ga wannan kungiya ta Arsenal.
0: Wato ka san a Premier ta ce ba mai ba ko giris aka sawa biri in ya kama wannan kebul din fa sai an kai labari kuma ta kai.
11: Kin taba buga kwallon kafa mata na buga kwallon kafa wata kila.
0: Saboda haka zakarin Turai din nan ta ce a ci gaba da zubawa wannan giris ko? Tunda an ce idan biri ya kama giris.
11: Ai ba a gurguje da Shamsiya Paris Saint-Germain ita ce kungiya da ta fi zura kwallaye a gasar zakarin Turai da kwallaye 44 yayin da Arsenal ita ce kungiyar da bata ci kwallaye mafi yawa ba kuma ba tare da ta zura kwallaye 6 ne kacal ba tare da an doke ta ba. Usman Dembele azinan ne muka samu labari ya lashe kyautar Ballon d'Or wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or ana bayyana cewa duk da raunin da ya samu zai iya haska a wasan da za a yi gobe. To fa
0: kace za a yi baje kolin ne na wasanni. To ya ake ciki ne game da makomar Neymar
11: ya samu rauni sai dai likita wanda ke kula da kungiyar kwallon kafa Brazil ya bayyana cewa yayin da ake sa ran watakila zai kasancewa a teburi a benci to ba zai haska ba a wasannin da za a yi
0: saboda haka zai dumama musu kujera ne. Muna godiya Abdullahi Isa.
12: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na internet da kuma dandalinmu na sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A Najeriya ya zuwa yanzu an sanar da sunaye 'yan takara a mafi yawan jam'iyyu waɗanda za su fafata a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2027, lamarin da masana ke tofa albarkacin bakinsu kan yadda za ta kaya. Shin ko kun san yadda haɗuwar hutun kwanaki na musamman da kuma na ƙarshen mako suke tasiri ga rayuwar yau da kullum? Majalisar ƙoli ta 'yan Nijar mazauna ƙetare ta ce dama ta samu ga Nijar don sake dawo da alaka tsakaninta da makwabciyarta jamhuriyar Benin. Yau tsohon shugaban ƙasar Senegal Abdoulaye Wade ke cika shekaru 100 chief a duniya wanda ya ce kakar shi ta mata ma shekarunta 21 a duniya. A bangaren bidiyo kuwa mun wallafa muku yadda tsohon Prime Minister Nigeria Sir Abubakar Tafawa Balewa yayi rayuwarsa cikin gudun duniya ba tare da cin kudin gwamnati ba. Sai kuma hira ta musamman da fitaccen jarumin Kannywood Usainu Sule Koki. Akwai kuma bidiyon yadda gobara ta kashe dalibai mata 16 a makarantar kwana dake Kenya. Sai kuma bidiyon yadda Isra'ila ta yi kace-kace da kudancin Lebanon a wani hari da ta kai cikin dare. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafai domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafai Hausa Kumore.
0: To an gashe da Malam Kabir Yusuf.
13: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutu wanda ke ci mu kuto a kwariya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
0: Madalla da Zainab Ibrahim, yanzu kuma lokaci yayi da zamu saurari wannan shiri.
8: Mai sauraro barkamu da warhaka, ka misali nake farin cikin saki kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan nasarar lashiga sa Premier England da Arsenal tai a wannan kaka.

An gaishe da mawakiya Fatima daga arewacin Najeriya da shi muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa a Najeriya jam'iyyun siyasa na ci gaba da kammala ko kuma na gab da kammala zaben fitar da gwani na 'yan takarkarin da za su wakilce su a babban zaben shekarar 2027. Ana ci gaba da jimamin mutuwar dalibai 16 da wata mummunar gobara ta kashe tare da jikkata sama da 70 a kasar Kenya. Mun kawo labarin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya umarci dakarun kasar sa su mamaye ragowar kashi 70 na zirin Gaza. To madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tsara shirin na wannan safiya. Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sadana da ku. Inda muka yi asubahin yau tare da Abdullahi Isa Shamsiya Haruna ke cewa mutara can da misalin karfe 5 daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya jam'iyyun siyasa na gabda kammala zaben fitar da ƴan takarkarin da za su wakilce su a babban zaben shekarar 2027. Ana ci gaba da jimamin mutuwar dalibai 16 da wata mummunar gobara ta kashe tare da jikkata sama da 70 a kasar Kenya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci dakarun kasar su mamaye ragowar kashi 70 na zirin Gaza. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Yayin da ya rage kwana guda a kammala dukkanin sabukan fitar da gwani a Najeriya, jam'iyyu 6 daga cikin sauran jam'iyyun siyasar da za su fafata a zaben shugaban kasa na shekarar 2027 sun tabbatar da ƴan takarkarin su waɗanda za su fafata a zaben shugaban kasa. Nasir Sani na dauke da wannan rahoto.
2: Daga cikin jam'iyyun da suka tabbatar da ƴan takarar tasu akwai jam'iyyar APC da ta tsayar da shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu, sai ADC da ta tabbatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar, sannan PRP mai Donald Duke da kuma SDP mai Adewale Adebayo, sai AAC mai Oyemole Sowore, sannan Sandy Ono karkashin inuwar PDP da ke samun goyon bayan Yasun Uke. Ko tsayar da ƴan takarar kan iya sauya fasalin guguwar siyasar Najeriya? Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin siyasar kasa da kasa ne a tarayyar Najeriya.
3: Tunda sun tsaye da ƴan takara, ai yana nuna cewar su dai a shirye suke da sun tunkare shi a zabe. Amma ko za su yi nasara ko ba za su yi ba, wannan ba a hannun su take ba, a hannun talakawa da za su kada ƙuri'a take. Idan talakawa sun gamsu da APC, za su sake zaɓarta, amma idan ba su gamsu da ita ba, su sun san cewar an rarraba ƙuri'un ƴan hamayya, kuma sun san sakamakon kwan haka a 2023.
2: Ta yaya hakan zai iya samuwa a yanayin tafiyar siyasar kasar? Sai Dukawa ya kara da cewa
3: za su iya dunkulewa a bayan jam'iyya ɗaya a dai mataki na shugaban kasa. Za su iya dunkulewa a jam'iyya ɗaya su kada mata ƙuri'a, sauran kuma su ba su raban su abin da za su ba su daga ƴan majalisa da kuma gwamnoni. Amma in dai al'ummar Najeriya, musamman waɗanda da ba sa fita zabe, kuma suka zabi su fita, kuma suka zaɓi cewa suna buƙatar sauyin gwamnati daga ta APC zuwa wata daban, to za su iya, ba abin da zai hana su.
2: Tsayar da ƴan takarar da yana zuwa ne yayin da bai wuce kwana guda a kammala shirin kamar yadda hukumar zaben ƙasar ta tsaida ba. Nasir Sani, RFI.
0: To yanzu haka dai babbar kotun tarayya ta Najeriya ta bada umarnin a fara karɓar ƙararraki kan shari'o'in kafin zaɓe a ranakun hutu na mako a sassan ƙasar. ‘Yan Najeriya da dama na ci gaba da korafi kan rashin martaba ranakun dawowa bakin aiki da mafi yawan ma’aikatan ƙasar ke yi. Wannan irin ɗabi’a a cewar masana tattalin arziki na yin babbar illa ga haɓakar tattalin arziki tare da kasar ci gaban ƙasar a dukkanin fannonin rayuwa. Wakilinmu daga Bauchi, Ibrahim Malam Goje, ya yi mana nazari kan wannan batu kuma ga rahoton da ya haiko mana.
4: Sannan a hankali, irin wannan ɗabi'a ta rashin gamsuwa da iya kwanakin hutu da hukumomi kan bayar na zama wa ruwan dare a tsakanin ma'aikatan ƙasar, lamarin da kan shafi al'umma daban-daban. Malam Ahmad Muhammad na daga cikin waɗanda wannan ɗabi'a ta sanya ya tafka hasarar kuɗi mai yawan gaske saboda rashin samun wata takarda mai muhimmanci daga wata hukumar gwamnati.
5: Na taɓa zuwa zan karɓi wata takarda mai muhimmanci na fili, to kuma gaskiya sai aka ce mini in dawo bayan an dawo hutun sallah. To da nazo na dawo a wannan ranar, sai ta kasance ranar Juma'a ne, sai zama na cewa kuma shi jami'in da zai zo ya bada wannan takardan bai zo aiki ba. Karshe dai cinikin ne zama na cewa ya warware.
4: Akan auna ci gaban ƙasa ce da irin ayyukan ci gaba da harkokin da ke gudana na yau da kullum a cikin ƙasar. Kuma muddin babu irin waɗannan hada-hada ta yau da kullum, to komai ka iya tsayawa kenan a cikin ƙasar. Professor Talhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke nan Bauchi.
6: Bai kamata ma ce komai ya tsaya cak saboda akwai wani biki ko na sallah ko na Kirsimeti ko Easter. Shi wannan abin da ake kira gross domestic product, wato GDP, shi ne adadin ayyukan da ake a cikin wuni na shekara ko na mako ko na wata guda. To dole ne aka ce an samu tsaiko na wuni guda, to sai ka yanke dukkan abin da aka ce ana samu a cikin shekara yau, sun riga sun watse sun kuma kawo nakasu ga tattalin arziki.
4: Yayin da a yau hutun babbar sallan bana da gwamnatin Najeriya ta bayar ke karewa, wasu ƴan ƙasar na fatan ganin ƙarshen wannan yanayi. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: To anan kungiyoyin lauyoyi ta ƙasa da ƙasa ta bayyana matakar damuwa ne dangane da rashin ɗuriyar abokin aikin su Muntaga Tal, wanda hukumomin Mali suka yi garkuwa da shi yau kusan wata guda kenan. Ga kuma rahoton da Umar Sani ya haɗa mana.
7: Kungiyar wadda ta kunshi mambobi daga kasashe 42 a fadin duniya ta bayyana kaduwar ta game da mawuyacin halin da Muntaka Tal ke ciki tun bayan da aka yi garkuwa da shi a daren 2 zuwa 3 ga watan Mayu da muke ciki a Bamako babban birnin kasar. A sanarwar da ta fitar, kungiyar ta ce har zuwa wannan lokaci babu wani cikakken bayani dangane da inda ake tsare da shi ko kuma yanayin kiwon lafiyarsa. Haka ma bayanai da kungiyar ta tattara sun nuna cewar an hana iyalansa kai masa ziyara yayin da aka hana shi ganin likita da kuma duk wata damar da doka ta bashi na neman kare kansa daga zarga-zargen da ake masa. Wasu majiyoyi masu ƙarfi sun tabbatarwa kungiyar da cewa an sace ɗansa a ranar 16 ga wannan watan bayan da aka gayyace shi domin amsa wasu tambayoyi. Bayan ta yi tuni kan intin lauyoyi na gudanar da ayyukansu ba tare da wata tsangwama ba, kungiyar CIB ta buƙaci hukumomin Mali da su yi gaggawa bayyana wa duniya halin da Muntaka Tal da ɗansa ke ciki tare da sakin su ba tare da wani ɓata lokaci ba.
0: Hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci agajin dala miliyan 18,700 don tallafa mutane miliyan 1,600 a ƙasar Chad, kuma wannan yunkuri ya biyo bayan tsananin rikicin jin ƙai da kwararar 'yan gudun hijira da aka samu a yankin. Labarin na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ministan kula da harkokin ilimin Kenya Julius Migos ya ce an sallami dalibai 71 daga cikin 79 da suka samu raunuka a sanadiyar gobar da ta tashi a makarantar sakandaren mata ta Utumishi wacce ta yi sanadiyar mutuwar 16 daga cikin su. Ga kami sale dauke da karin bayani.
8: Ministan ilimin na Kenya Julius Migos ya ce a cikin daren Alhamis ne gobarar ta tashi, inda ta shafe sama da sa'o'i biyu tana ci, kuma sun fara gudanar da bincike don gano musabbabin tashinta. Iyaye da dama ne dai suka shiga rudani sanadiyar wannan iftila'in, wanda ministan harkokin cikin gida na kasar Kipchumba Murkomen ya ce ta tada hankalin gwamnati.
9: Bayanai sun yaɗu a duk faɗin ƙasa, kuma muna ganin ba mu yi adalci ba idan ba mu tabbatar da mutuwar mutane 16 ba. Wata matsala da muke sake fuskanta ita ce zakuwar da iyaye suka yi don sanin waɗanda suka rasa 'ya'yansu.
8: Ana da yawan samun tashin gobara a makarantun Kenya, domin a cewar wasu alƙaluma da gwamnatin ƙasar ta fitar a shekarar 2024 kaɗai an samu tashin gobara sama da 100, kuma mafi yawanci gobarar ɗalibai ce ke haddasa ta don nuna rashin amincewarsu kan wasu matakai.
0: Don gashi da Kamis Sale, shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya isa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin ziyartar lardin Ituri wanda shine yankin da cutar Ebola ta fi addaba a halin yanzu. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojin kasar su mamaye ragowar kashi 70 na zirin Gaza, wannan kuwa duk da cewa shugaban Amurka Donald Trump ya kafa hukuma ta musamman da za ta kula da tafiyar da zirin na Gaza mai suna Board of Peace. To bayan wannan umarni na Netanyahu, me yayi makomar wannan hukuma da Trump ya kafa? Masanin siyasar kasa da kasa Dr. Hakim Garba Funtuwa ga abin da yake cewa dangane da hakan.
10: Shugaba Benjamin Netanyahu bai isa wannan magana dole sai da sanayyar shugaba Trump, ko kuma in ce sanayyar ƙasar Amerika. Abinda ya sa ni ce haka, duk wani abu in dai kan wannan ɓangaren ne dole suna sane. To in kuma mu diba yana son ya diba illar wannan abin, shine zai fara fahimta cewa wannan abin da ake cewa Greater Israel ɗin nan shine ake magana. Watan ana nihin yadda za a yi a sa ƙasar Isra'ila ta sake faɗaɗa wurare, ta ci wurare ƙasashe a nan ƙasashen Larabawa, misali wanda suke na maƙwabtarsu, har suna tunanin ƙila ma za su kai ƙasar Saudiya. Wannan ishu nasu ɗin ne na faɗaɗa ƙasarsu shi ne yake son su yi. Duk wannan dakatarwar da aka yi, duk da wannan kuma Board of Peace da aka yi, wanda yake mata ma ya fara zama, har ana tunanin a kawo mutane ƙasashe a ciki, an fara wannan abin kuma kawai sai aka shiga yaƙi da ƙasar Iran. Sai aka manta da wannan tau da kuma ƙasar Iran kuma ba a samu ba ci gaba ba, shine kuma ake son a koma a yankin Gaza. Amma su kwanda cewa idan suka ce za su yi wurin, akwai Hamas suna nan har yanzu a wurin wanda za su iya cirjiya wajen dawo da su baya.
0: Masanin siyasar kasa da kasa Dr. Hakim Garba Funtuwa. Shugaban ma'aikatar Baitul Malam Amurka Scott Bessent ya sanar da cewa kasar za ta kulle damar da kamfanonin jiragen saman Iran ke da ita na samun wuraren sauka game da hana musu sayen mai da sayar da tikiti. Wannan mataki yana ɗaya daga cikin shirin matsin lamba da tattalin arziki mai suna Operation Economic Fury da gwamnatin Amurka ke yi wa Iran. To nan hukumar tarayyar Turai ce ta sanar da cewa ba za ta taɓa zama mai shiga tsakani ko yin sulhu tsakanin Rasha da Ukraine ba. Babban jami'in manufofin ƙasashen waje na ƙungiyar Kaja Kalas shi ne bayyana haka bayan tare ministocin harkokin wajen ƙungiyar da aka yi a ƙasar Cyprus. labarin kenan a wannan lokaci. Lokaci ne na labarin wasanni. Abdullahi Isa ya sake dawowa. Na gaishe da mutanen Takwendo.
11: A gaishe ki Shamsi Haruna. Eh, a gobe ne dai kungiyoyin Paris Saint-Germain da Arsenal za su fafatawa a filin wasa na Puska Arena da ke Budapest a gasar cin kofin zakarun Turai. Waɗannan kungiyoyi dai Arsenal da Paris Saint-Germain kamar yadda aka yi a zagayen farko dai sun haɗu so biyar, inda kungiyoyin suka yi kunnan doki so biyu, kuma kowannen su ya kuma samu nasara so biyu. Arsenal dai na neman lashe gasar zakarun Turai ta hanyar kwace wannan kambu ko kofin ne na zakarun Turai daga hannun Paris Saint-Germain wadda ke rike da wannan kofin.
0: Wato ka san ita ido Arsenal take neman wannan kofi tsawon shekaru
11: kusan 20 aka ce. To kin san zakarun na Faransa wato Paris Saint-Germain ne ke waɗanda ake sa ran za su kare wannan kofin da kuma maimaita tarihi za a cewa a wannan gasa, a wannan wasar za a yi a gobe. Kin san Paris Saint-Germain
0: tana daga cikin tarihin da Real Madrid
11: take. Haka Paris Saint-Germain na daga cikin kungiyoyin da za a yi cewa suka samu ƴan wasa a tsawon shekaru waɗannan ba a taɓa samu a Turai bayan Barcelona irin su Lionel Messi, Neymar da kuma Kylian Mbappé. Okay. To kocin na Paris Saint-Germain kamar yadda kafofin ya da labarai da dama suka yi ta lalatawa, yanzu haka dai ya sanar da cewa ya samar da kungiya mai haɗin kai mai aiki tukuru da kuma hazaka a fagen ƙwallon kafa ganin yadda ƴan wasan sa
0: su dawo da kofi gida.
11: Haka haka. To Enrique ya kai su da wasan kusa da na ƙarshe a kakar wasa ta farko tare da doki Arsenal a bara a zagayen ƙarshe na hudu kafin ya doki Inter Milan wanda ya kai ga lashe kofin Turai na farko. Shekaru 14 da suka gabata wannan kungiya ta Paris Saint-Germain kin san wata kasar Qatar ce ta dau nauyin ko in ce ta sayo wannan kungiya, inda aka kashe kusan euro biliyan 1 kwatankwacin dala biliyan 1.2 a wancan lokaci. To a bangaren Arsenal, ganin yadda kika tabo zancen ba za mu karkare da labarin ba tare mun leka Ingila ba a wannan kungiya ta Arsenal. Arsenal dai batar nauyin a ce kamar yadda Paris Saint-Germain suka kashe kudade, ba a kashe kudade ba haka a wannan kungiya, sai dai Michael Arteta tsawon lokaci da ya a matsayin mai horar da wannan kungiya ya zara dantse, ya kuma samu ƴan wasa masu kishi duk da kalubalen da suka fuskanta a cikin gida na ganin sun kasance a sahun gaba. To komawa ga matsayi mafi girma a Turai bayan shekaru 20 kamar yadda aka sanar, kin san ba karamin tarihi bane ba, kuma in ce abin alfahari ne ga wannan kungiya ta Arsenal.
0: Wato ka san a Premier ta ce ba mai ba ko giris aka sawa biri in ya kama wannan kebul din fa sai an kai labari kuma ta kai.
11: Kin taba buga kwallon kafa mata na buga kwallon kafa wata kila.
0: Saboda haka zakarin Turai din nan ta ce a ci gaba da zubawa wannan giris ko? Tunda an ce idan biri ya kama giris.
11: Ai ba a gurguje da Shamsiya, Paris Saint-Germain ita ce kungiya da ta fi zura kwallaye a gasar zakarin Turai da kwallaye 44, yayin da Arsenal ita ce kungiyar da bata ci kwallaye mafi yawa ba, kuma ba tare da ta zura kwallaye 6 ne kacal ba tare da an doke ta ba. Usman Dembele azinan ne muka samu labari ya lashe kyautar Ballon d'Or. Wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or ana bayyana cewa duk da raunin da ya samu zai iya haska a wasan da za a yi gobe.
0: To fa ka ce za a yi baje koli ne na wasanni. To ya ake ciki ne game da makomar Neymar.
11: Neymar ya samu rauni, sai dai likitan da ke kula da kungiyar kwallon kafa Brazil ya bayyana cewa yayin da ake sa ran watakila zai kasancewa a teburi a benci, to ba zai haska ba a wasannin da za a yi.
0: Saboda haka zai dumama musu kujera ne. Muna godiya Abdullahi Isa.
12: Masu sauraro, ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na internet da kuma dandalinmu na sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A Najeriya ya zuwa yanzu an sanar da sunaye 'yan takara a mafi yawan jam'iyyu waɗanda za su fafata a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2027, lamarin da masana ke tofa albarkacin bakinsu kan yadda za ta kaya. Shin ko kun san yadda haɗuwar hutun kwanaki na musamman da kuma na ƙarshen mako suke tasiri ga rayuwar yau da kullum? Majalisar ƙoli ta 'yan Nijar mazauna ƙetare ta ce dama ta samu ga Nijar don sake dawo da alaƙa tsakaninta da makwabciyarta Jamhuriyar Benin. Yau tsohon shugaban ƙasar Senegal Abdoulaye Wade ke cika shekaru 100 cif a duniya, wanda ya ce kakar shi ta mata ma shekarunta 21 a duniya. A bangaren bidiyo kuwa mun wallafa muku yadda tsohon Prime Minister Nigeria Sir Abubakar Tafawa Balewa yayi rayuwarsa cikin gudun duniya ba tare da cin kudin gwamnati ba. Sai kuma hira ta musamman da fitaccen jarumin Kannywood Usainu Sule Koki. Akwai kuma bidiyon yadda gobara ta kashe dalibai mata 16 a makarantar kwana dake Kenya. Sai kuma bidiyon yadda Isra'ila ta yi kace-kace da kudancin Lebanon a wani hari da ta kai cikin dare. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafai domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafai Hausa Kumore.
0: To an gashe da Malam Kabir Yusuf.
13: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutu wanda ke ci muku to a kwariya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp, asa tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayinku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.

an gaishe da mawakiya Fatima daga arewacin Najeriya da shi muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa a Najeriya jami'in siyasa na ci gaba da kammala ko kuma na gab da kammala zaben fitar da gwani na ƴan takarkarin da za su wakilce su a babban zaben shekarar 2027 ana ci gaba da jimamin mutuwar dalibai 16 da wata mummunar gobara ta kashe tare da jikkata sama da 70 a kasar Kenya mun kawo labarin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da umarci dakarun kasar sa su mamaye raguwar kashi 70 na zirin Gaza to madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki Abdul Karim Ibrahim Shikali ya tsara shirin na wannan safiya Hassan Al-Hassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sadana da ku inda muka yi asubahin yau tare da Abdullahi Isa Shamsi Haruna ke cewa mutara can da misalin karfe 5 daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: Karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya jam'iyyun siyasa na gabda kammala zaben fitar da ƴan takarkarin da za su wakilce su a babban zaben shekarar 2027. Ana ci gaba da jimamin mutuwar dalibai 16 da wata mummunar gobara ta kashe tare da jikkata sama da 70 a kasar Kenya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci dakarun kasar su mamaye ragowar kashe 70 na zirin Gaza. To madalla yanzu kuma ga cikakken labaran. Yayin da ya rage kwana guda a kammala dukkanin zaɓukan fitar da gwani a Najeriya, jam'iyyu 6 daga cikin sauran jam'iyyun siyasar da za su fafata a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027 sun tabbatar da ƴan takarkarin su waɗanda za su fafata a zaben shugaban ƙasa. Nasir Sani na ɗauke da wannan rahoto.
2: Daga cikin jam'iyyun da suka tabbatar da ƴan takarar tasu akwai jam'iyyar APC da ta tsayar da shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu, sai ADC da ta tabbatar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, sannan PRP mai Donald Duke da kuma SDP mai Adewale Adebayo, sai AAC mai Oyemole Sowore, sannan Sandy Ono karkashin inuwar PDP da ke samun goyon bayan Yason Nwuke. Ko tsayar da ƴan takarar kan iya sauya fasalin guguwar siyasar Najeriya? Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin siyasar ƙasa da ƙasa ne a tarayyar Najeriya.
3: Tunda sun tsaye da ƴan takara, ai yana nuna cewar su dai a shirye suke da sun tunkare shi a zabe. Amman ko za su yi nasara ko ba za su yi ba, wannan ba a hannunsu take ba, a hannun talakawa da za su kada ƙuri'a take. Idan talakawa sun gamsu da APC za su sake zaɓarta, amman idan ba su gamsu da ita ba, su sun san cewar an rarraba ƙuri'un ƴan hamayya, kuma sun san sakamakon haka a 2023.
2: Ta yaya hakan zai iya samuwa a yanayin tafiyar siyasar kasar? Sai Dukawa ya kara da cewa
3: za su iya dunkulewa a bayan jam'iyya ɗaya a dai mataki na shugaban ƙasa, za su iya dunkulewa a jam'iyya ɗaya su kada mata ƙuri'a, sauran kuma su ba su rabansu abinda za su ba su na daga ƴan majalisa da kuma gwamnoni. Amman in dai al'ummar Najeriya, musamman waɗanda da ba sa fita zaɓe, kuma suka zaɓi su fita, kuma suka zaɓi cewa suna buƙatar sauyin gwamnati daga ta APC zuwa wata daban, to za su iya ba abin da zai hana su.
2: Tsayar da ƴan takarar da yana zuwa ne yayin da bai wuce kwana guda a kammala shirin kamar yadda hukumar zaben kasar ta tsaida ba. Nasir Sani, RFI.
0: To yanzu haka dai babbar kotun tarayya ta Najeriya ta bada umarnin a fara karɓar ƙararraki kan shari'o'in kafin zaɓe a ranakun hutu na mako a sassan kasar. ƴan Najeriya da dama na ci gaba da korafi kan rashin martaba ranakun dawowa bakin aiki da mafi yawan ma'aikatan kasar ke yi. Wannan irin ɗabi'a a cewar masana tattalin arziki na yin babbar illa ga haɓakar tattalin arziki tare da kasar cigaban kasar a dukkanin fannonin rayuwa. Wakilinmu daga Bauchi, Ibrahim Malam Goce, ya yi mana zari kan wannan batu kuma ga rahoton da ya haiko mana.
4: Sannan a hankali, irin wannan ɗabi'a ta rashin gamsuwa da iya kwanakin hutu da hukumomi kan bayar na zama wa ruwan dare a tsakanin ma'aikatan kasar, lamarin da kan shafi al'umma daban-daban. Malam Ahmad Muhammad na daga cikin waɗanda wannan ɗabi'a ta sanya ya tafka hasarar kuɗi mai yawan gaske saboda rashin samun wata takarda mai muhimmanci daga wata hukumar gwamnati.
5: Na taɓa zuwa zan karɓi wata takarda mai muhimmanci na fili, to kuma gaskiya sai aka ce mini in dawo bayan an dawo hutun sallah. To da na zo na dawo a wannan ranar, sai ta kasance ranar Juma'a ne, sai ya zama na cewa kuma shi jami'in da zai zo ya ba da wannan takardar bai zo aiki ba. Ƙarshe dai cinikin ne ya zama na cewa ya warware.
4: Hakan auna ci gaban ƙasa ce da irin ayyukan ci gaba da harkokin da ke gudana na yau da kullum a cikin ƙasar. Kuma muddin babu irin waɗannan hada-hada ta yau da kullum, to komai ka iya tsayawa kenan a cikin ƙasar. Farfesa Talhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke nan Bauchi.
6: Bai kamata ma ce komai ya tsaya cak saboda akwai wani biki ko na sallah ko na Kirismati ko Easter. Shi wannan abin da ake kira gross domestic product, wato GDP, shi ne adadin ayyukan da ake a cikin wani shekara ko na mako ko na wata guda. To duk wanda aka ce an samu tsaiko na wuri guda, to sai ka yanke dukkan abun da aka ce ana samu a cikin shekara yau, sun riga sun watse sun kuma kawo nakasu ga tattalin arziki.
4: Yayin da a yau hutun babbar salon bana da gwamnatin Najeriya ta bayar ke karewa, wasu ƴan ƙasar na fatan ganin ƙarshen wannan yanayi. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: To anan ƙungiyoyin lauyoyi ta ƙasa da ƙasa ta bayyana matuƙar damuwa ne dangane da rashin ɗuriyar abokin aikinsu Muntaga Tal, wanda hukumomin Mali suka yi garkuwa da shi yau kusan wata guda kenan. ga kuma rahoton da Umar Sani ya hada mana.
7: Kungiyar wadda ta kunshi mambobi daga kasashe 42 a fadin duniya ta bayyana kaduwar ta game da mawuyacin halin da muntaga tal ke ciki tun bayan da aka yi garkuwa da shi a daren 2 zuwa 3 ga watan Mayu da muke ciki a Bamako babban birnin kasar. A sanarwar da ta fitar, kungiyar ta ce har zuwa wannan lokaci babu wani cikakken bayani dangane da inda ake tsare da shi ko kuma yanayin kiwon lafiyarsa. Haka ma bayanai da kungiyar ta tattara sun nuna cewar an hana iyallansa kai masa ziyara yayin da aka hana shi ganin likita. Da kuma duk wata damar da doka ta bashi na neman kare kansa daga zarge-zargen da ake masa. Wasu majiyoyi masu ƙarfi sun tabbatar wa kungiyar da cewa an sace ɗansa a ranar 16 ga wannan watan bayan da aka gayyace shi domin amsa wasu tambayoyi. Bayan ta yi tuni kan incin lauyoyi na gudanar da ayyukansu ba tare da wata tsangwama ba, kungiyar CIBE ta buƙaci hukumomin Mali da su yi gaggawa bayyana wa duniya halin da muntaga tal da ɗansa ke ciki tare da sakin su ba tare da wani ɓata lokaci ba.
0: Hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci agajin dala miliyan 18,700 don tallafa mutane miliyan 1,600 a ƙasar Chad, kuma wannan yunkuri ya biyo bayan tsananin rikicin jin ƙai da kwararar 'yan gudun hijira da aka samu a yankin. Labarin na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ministan kula da harkokin ilimin Kenya Julius Migos ya ce an sallama ɗalibai 71 daga cikin 79 da suka samu raunuka a sanadiyar gobar da ta tashi a makarantar sakandaren mata ta Utumishi wacce ta yi sanadiyar mutuwar 16 daga cikinsu. Ga ka misali ɗauke da ƙarin bayani.
8: Ministan ilimin na Kenya Julius Migos ya ce a cikin daren Alhamis ne gobarar ta tashi, inda ta shafe sama da sa'o'i 2 tana ci, kuma sun fara gudanar da bincike don gano musabbabin tashinta. Iyaye da dama ne da suka shiga rudani sanadiyar wannan ibtila'in, wanda ministan harkokin cikin gida na kasar Kipchumba Murkomen ya ce ta tada hankalin gwamnati.
9: Bayanai sun yadu a duk fadin kasa, kuma muna ganin ba mu yi adalci ba idan ba mu tabbatar da mutuwar mutane 16 ba. Wata matsala da muke sake fuskanta ita ce zakuwar da iyaye suka yi don sanin waɗanda suka rasa 'ya'yansu.
8: Ana da yawan samun tashin gobara a makarantun Kenya, domin a cewar wasu alƙaluma da gwamnatin ƙasar ta fitar a shekarar 2024 kadai an samu tashin gobara sama da 100, kuma mafi yawanci gobarar ɗalibai ce ke haddasa ta don nuna rashin amincewar su kan wasu matakai.
0: Don gashi da ka misali, shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya isa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin ziyartar lardin Ituri, wanda shine yankin da cutar Ebola ta fi addaba a halin yanzu. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojin kasar su mamaye ragowar kashi 70 na zirin Gaza, wannan kuwa duk da cewa shugaban Amurka Donald Trump ya kafa hukuma ta musamman da za ta kula da tafiyar da zirin na Gaza mai suna Board of Peace. To bayan wannan umarni na Netanyahu, meye makomar wannan hukuma da Trump ya kafa? Masanin siyasar kasa da kasa Dr. Hakim Garba Funtuwa ga abin da yake cewa dangane da hakan.
10: Shugaba Benjamin Netanyahu bai isa wannan maganar dole sai da sanayyar shugaba Trump, ko kuma in ce sanayyar ƙasar Amerika. Abin da ya sa ni ce haka, duk wani abu in dai kan wannan ɓangaren ne dole suna sane. To in kuma mu diba yana son ya diba illa wannan abin, shine zai fara fahimta cewa wannan abin da ake ce ma Greater Israel ɗin nan shine ake magana. Watan ana nihin yadda za a yi a sa ƙasar Isra'ila ta sake faɗaɗa wurare, ta ci wurare ƙasashe a nan ƙasashen Larabawa, misali wanda suke na maƙwabtarsu, har suna tunanin ƙila ma za su kai ƙasar Saudiya. Wannan ishu nasu ɗin ne na faɗaɗa ƙasarsu shi ne yake son su yi. Duk wannan dakatarwar da aka yi, duk da wannan kuma Board of Peace da aka yi, wanda yake mata ma ya fara zama, har ana tunanin a kawo mutane ƙasashe a ciki, an fara wannan abin kuma kawai sai aka shiga yaƙi da ƙasar Iran. Sai aka manta da wannan tau, da kuma ƙasar Iran kuma ba a samu ba a ci gaba ba, shine kuma ake son a koma a yankin Gaza. Amma su kwanda cewa idan suka ce za su yi wurin, akwai Hamas suna nan har yanzu a wurin, wanda za su iya cirjiya wajen dawo da su baya.
0: Masanin siyasar ƙasa da ƙasa Dr. Hakim Garba Funtuwa. Shugaban ma'aikatar Baitul Malin Amurka Scott Bessent ya sanar da cewa ƙasar za ta kulle damar da kamfanonin jiragen saman Iran ke da ita na samun wuraren sauka game da hana musu sayen mai da sayar da tikiti. Wannan mataki yana ɗaya daga cikin shirin matsin lamba da tattalin arziki mai suna Operation Economic Fury da gwamnatin Amurka ke yi wa Iran. To nan hukumar tarayyar Turai ce ta sanar da cewa ba za ta taɓa zama mai shiga tsakani ko yin sulhu tsakanin Rasha da Ukraine ba. Babban jami'in manufofin ƙasashen waje na ƙungiyar Kaja Kalas shi ne bayyana haka bayan taron ministocin harkokin wajen ƙungiyar da aka yi a ƙasar Cyprus. labarin kenan a wannan lokaci. Lokaci ne na labarin wasanni. Abdullahi Isa ya sake dawowa. Na gaishe da mutanen Takwendo.
11: A gaishe ki Shamsiyya Haruna. A gobe ne dai kungiyoyin Paris Saint-Germain da Arsenal za su fafatawa a filin wasa na Puskas Arena dake Budapest a gasar cin kofin zakarun Turai. Waɗannan kungiyoyi dai Arsenal da Paris Saint-Germain kamar yadda aka yi a zagayen farko dai sun haɗu so biyar inda kungiyoyin suka yi kunnan doki so biyu kuma kowannen su ya kuma samu nasara so biyu. Arsenal dai na neman lashe gasar zakarun Turai ta hanyar kwace wannan kambu ko kofin ne na zakarun Turai daga hannun Paris Saint-Germain wadda ke rike da wannan kofin.
0: Wato ka san ido Arsenal take neman wannan kofin tsawon shekaru.
11: kusan 20 aka ce to kin san zakarin na Faransa wato Paris Saint-Germain ne ke wadanda ake sa ran za su kare wannan kofin da kuma meme tarihi za a cewa a wannan gasa a wannan wasa da za a yi a gobe kin san Paris Saint-Germain
0: tana daga cikin tarihin da Real Madrid
11: take haka Paris Saint-Germain na daga cikin kungiyoyin da za a yi cewa suka samu ɗan wasa a tsawon shekaru wadannan ba a taba samu a Turai bayan Paris Barcelona irin su Lionel Messi Neymar da kuma Kylian Mbappe. To kocin na Paris Saint-Germain kamar yadda kafofin ya da labarai da dama suka yi ta lalatawa yanzu haka dai ya sanar da cewa ya samar da kungiya mai haɗin kai mai aiki tukuru da kuma hazaka a fagen kwallon kafa ganin yadda ƴan wasan
0: sa za su dawo da kofi gida.
11: Haka. To Enrique ya kai su da wasan kusa da na ƙarshe a kakar wasa ta farko tare da doki Arsenal a bara a zagayen ƙarshe na hudu kafin ya doki Inter Milan wanda ya kai ga lashe kofin Turai na farko. Shekaru 14 da suka gabata wannan kungiya ta Paris Saint-Germain kin san wata kasar Qatar ce ta dau nauyin ko in ce ta sayo wannan kungiya inda aka kashe kusan euro biliyan 1 kwatankwacin dala biliyan 1.2 a wancan lokaci. To a bangaren Arsenal ganin yadda kika tabo zancen ba za mu karkare da labarin ba tare mun leka Ingila ba a wannan kungiya ta Arsenal. Arsenal dai ba ta da nauyin a ce kamar yadda Paris Saint-Germain suka kashe kudade ba a kashe kudade ba haka a wannan kungiya sai dai Michael Arteta tsawon lokaci da ya a matsayin mai horar da wannan kungiya ya zara dantse ya kuma samu ƴan wasa masu kishi duk da kalubalen da suka fuskanta a cikin gida na ganin sun kasance a safin gaba. To komawa ga matsayi mafi girma a Turai bayan shekaru 20 kuma yadda aka sanar kin san ba karamin tarihi bane ba kuma in ce abin alfahari ne ga wannan kungiya ta Arsenal.
0: Wato ka san a Premier ta ce ba mai ba ko giris aka sawa biri in ya kama wannan kebul din fa sai an kai labari kuma ta kai
11: mata na buga kwallon kafa wata kila
0: saboda haka zakarin Turai din nan ta ce a ci gaba da zubawa wannan giris ko tunda an ce idan biri ya kama giris
11: ai ba a gurguje din Shamsiya Paris Saint-Germain ita ce kungiya da ta fi zura kwallaye a gasar zakarin Turai da kwallaye 44 yayin da Arsenal ita ce kungiyar da bata ci kwallaye mafi yawa ba kuma ba tare da ta zura kwallaye 6 ne kacal ba tare da an doke ta ba. Usman Dembele azinan ne muka samu labari ya lashe kyautar Ballon d'Or wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or ana bayyana cewa duk da raunin da ya samu zai iya haska a wasan da za a yi gobe.
0: To fa kace za a yi baje koli ne na wasanni. To ya ake ciki ne game da makomar Neymar.
11: Neymar ya samu rauni sai dai likitan da ke kula da kungiyar kwallon kafa Brazil ya bayyana cewa yayin da ake sa ran watakila zai kasancewa a teburi a benci to ba zai haska ba a wasannin da za a yi
0: saboda haka zai dumama musu kujera ne. Muna godiya Abdullahi Isa.
12: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na internet da kuma dandalinmu na sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A Najeriya ya zuwa yanzu an sanar da sunayen 'yan takara a mafi yawan jam'iyyu waɗanda za su fafata a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2027 lamarin da masana ke tofa albarkacin bakinsu kan yadda za ta kaya. Shin ko kun san yadda haduwar hutun kwanaki na musamman da kuma na ƙarshen mako suke tasiri ga rayuwar yau da kullum? Majalisar Koli ta 'yan Nijar mazauna ƙetare ta ce dama ta samu ga Nijar don sake dawo da alaka tsakaninta da makwabciyarta jamhuriyar Benin. Yau tsohon shugaban ƙasar Senegal Abdoulaye Wade ke cika shekaru 100 cif a duniya wanda ya ce kakar shi ta mata ma shekarunta 21 a duniya. A bangaren bidiyo kuwa mun wallafa muku yadda tsohon Prime Minister Nigeria Sir Abubakar Tafawa Balewa yayin rayuwarsa cikin gudun duniya ba tare da cin kudin gwamnati ba. Sai kuma hira ta musamman da fitaccen jarumin Kannywood Usainu Sule Koki. Akwai kuma bidiyon yadda gobara ta kashe dalibai mata 16 a makarantar kwana dake Kenya. Sai kuma bidiyon yadda Isra'ila ta yi kace-kace da kudancin Lebanon a wani hari da ta kai cikin dare. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafai domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafai Hausa Kumore.
0: To an gashe da Malam Kabir Yusuf.
13: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
0: Madalla da Zainab Ibrahim, yanzu kuma lokaci yayi da zamu saurari wannan shiri.
8: Bai sauraro barkamu da warhaka, ka misali nake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan nasarar lashe gasar Premier England da Arsenal ta yi a wannan kaka.

An gaishe da mawakiya Fatima daga arewacin Najeriya da shi muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa a Najeriya jam'iyyun siyasa na ci gaba da kammala ko kuma na gab da kammala zaben fitar da gwani na ƴan takarkarin da za su wakilce su a babban zaben shekarar 2027. Ana ci gaba da jimamin mutuwar dalibai 16 da wata mummunar gobara ta kashe tare da jikkata sama da 70 a kasar Kenya. Mun kawo labarin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da umarci dakarun kasar sa su mamaye rakuwar kashi 70 na zirin Gaza. To madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tsara shirin na wannan safiya. Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sadana da ku. Inda muka yi asubahin yau tare da Abdullahi Isa Shamsiya Haruna ke cewa mutara can da misalin karfe 5 daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya jam'iyyun siyasa na gabda kammala zaben fitar da ƴan takarkarin da za su wakilce su a babban zaben shekarar 2027. Ana ci gaba da jimamin mutuwar dalibai 16 da wata mummunar gobara ta kashe tare da jikkata sama da 70 a kasar Kenya. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya umarci dakarun kasar su mamaye ragowar kashi 70 na zirin Gaza. To madalla yanzu kuma ga cikakken labaran. Yayin da ya rage kwana guda a kammala dukkanin zabukan fitar da gwani a Najeriya, jam'iyyu 6 daga cikin sauran jam'iyyun siyasar da za su fafata a zaben shugaban kasa na shekarar 2027 sun tabbatar da ƴan takarkarin su waɗanda za su fafata a zaben shugaban kasa. Nasir Sani na dauke da wannan rahoto.
2: Daga cikin jam'iyyun da suka tabbatar da ƴan takarar tasu akwai jam'iyyar APC da ta tsayar da shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu, sai ADC da ta tabbatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar, sannan PRP mai Donald Duke da kuma SDP mai Adewale Adebayo, sai AAC mai Oyemole Sowore, sannan Sandy Ono karkashin inuwar PDP da ke samun goyon bayan Yasun Uke. Ko tsayar da ƴan takarar kan iya sauya fasalin guguwar siyasar Najeriya? Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin siyasar kasa da kasa ne a tarayyar Najeriya.
3: Tunda sun tsaye da ƴan takara, ai yana nuna cewar su dai a shirye suke da sun tunkare shi a zabe. Amma ko za su yi nasara ko ba za su yi ba, wannan ba a hannun su take ba, a hannun talakawa da za su kada ƙuri'a take. Idan talakawa sun gamsu da APC, za su sake zabarta, amma idan ba su gamsu da ita ba, su sun san cewar an rarraba ƙuri'un ƴan hamayya, kuma sun san sakamakon makon haka a 2023.
2: Ta yaya hakan zai iya samuwa a yanayin tafiyar siyasar kasar? Sai Dukawa ya kara da cewa
3: za su iya dunkulewa a bayan jam'iyya daya a dai mataki na shugaban kasa. Za su iya dunkulewa a jam'iyya daya su kada mata ƙuri'a, sauran kuma su ba su raban su abin da za su ba su na daga ƴan majalisa da kuma gwamnoni. Amma in dai al'ummar Najeriya, musamman waɗanda da ba sa fita zabe, kuma suka zabi su fita, kuma suka zaɓi cewa suna buƙatar sauyin gwamnati daga ta APC zuwa wata daban, to za su iya, ba abin da zai hana su.
2: Tsayar da ƴan takarar da yana zuwa ne yayin da bai wuce kwana guda a kammala shirin kamar yadda hukumar zaben ƙasar ta tsaida ba. Nasir Sani, RFI.
0: To yanzu haka dai babbar kotun tarayya ta Najeriya ta bada umarnin a fara karɓar ƙararraki kan shari'o'in kafin zaɓe a ranakun hutu na mako a sassan ƙasar. ‘Yan Najeriya da dama na ci gaba da ƙorafi kan rashin martaba ranakun dawowa bakin aiki da mafi yawan ma’aikatan ƙasar ke yi. Wannan irin ɗabi’a a cewar masana tattalin arziki na yin babbar illa ga haɓakar tattalin arziki tare da kasar ci gaban ƙasar a dukkanin fannonin rayuwa. Wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje ya yi mana zari kan wannan batu kuma ga rahoton da ya haiko mana.
4: Sannan a hankali, irin wannan ɗabi'a ta rashin gamsuwa da iya kwanakin hutu da hukumomi kan bayar na zama wa ruwan dare a tsakanin ma'aikatan ƙasar, lamarin da kan shafi al'umma daban-daban. Malam Ahmad Muhammad na daga cikin waɗanda wannan ɗabi'a ta sanya ya tafka hasarar kuɗi mai yawan gaske saboda rashin samun wata takarda mai muhimmanci daga wata hukumar gwamnati.
5: Na taɓa zuwa zan karɓi wata takarda mai muhimmanci na fili, to kuma gaskiya sai aka ce mini in dawo bayan an dawo hutun sallah. To da na zo na dawo a wannan ranar, sai ta kasance ranar Juma'a ne, sai ya zamana cewa kuma shi jami'in da zai zo ya ba da wannan takardan bai zo aiki ba. Karshe dai cinikin ne ya zamana cewa ya warware.
4: Hakan auna ci gaban ƙasa ce da irin ayyukan ci gaba da harkokin da ke gudana na yau da kullum a cikin ƙasar. Kuma muddin babu irin waɗannan hada-hada ta yau da kullum, to komai ka iya tsayawa kenan a cikin ƙasar. Farfesa Talhat Bala Suleiman masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke nan Bauchi.
6: Bai kamata ma ce komai ya tsaya cak saboda akwai wani biki ko na sallah ko na Kirsimeti ko Easter. Shi wannan abin da ake kiransa gross domestic product, wato GDP, shi ne adadin ayyukan da ake a cikin wuni shekara ko na mako ko na wata guda. To duk wanda aka ce an samu tsaiko na wuni guda, to sai ka yanke dukkan abin da aka ce ana samu a cikin shekara yau, sun riga sun watse sun kuma kawo nakasu ga tattalin arziki.
4: Yayin da a yau hutun babbar salon bana da gwamnatin Najeriya ta bayar ke karewa, wasu ƴan ƙasar na fatan ganin ƙarshen wannan yanayi. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: To anan kungiyoyin lauyoyi ta ƙasa da ƙasa ta bayyana matukar damuwa ne dangane da rashin ɗuriyar abokin aikinsu Muntaga Tal, wanda hukumomin Mali suka yi garkuwa da shi yau kusan wata guda kenan. Ga kuma rahoton da Umar Sani ya haɗa mana.
7: Ƙungiyar wadda ta kunshi mambobi daga ƙasashe 42 a faɗin duniya ta bayyana kaduwar ta game da mawuyacin halin da Muntaga Tal ke ciki tun bayan da aka yi garkuwa da shi a daren 2-3 ga watan Mayu da muke ciki a Bamako babban birnin ƙasar. A sanarwar da ta fitar, ƙungiyar ta ce har zuwa wannan lokaci babu wani cikakken bayani dangane da inda ake tsare da shi ko kuma yanayin kiwon lafiyarsa. Haka ma bayanai da kungiyar ta tattara sun nuna cewar an hana iyalansa kai masa ziyara yayin da aka hana shi ganin likita da kuma duk wata damar da doka ta bashi na neman kare kansa daga zarge-zargen da ake masa. Wasu majiyoyi masu ƙarfi sun tabbatarwa kungiyar da cewa an sace ɗansa a ranar 16 ga wannan watan bayan da aka gayyace shi domin amsa wasu tambayoyi. Bayan ta yi tuni kan intin lauyoyi na gudanar da ayyukansu ba tare da wata tsangwama ba, kungiyar CIB ta buƙaci hukumomin Mali da su yi gaggawa bayyana wa duniya halin da Muntaga Tal da ɗansa ke ciki tare da sakinsu ba tare da wani ɓata lokaci ba.
0: Hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci agajin dala miliyan 18,700 don tallafa mutane miliyan 1,600 a ƙasar Chad, kuma wannan yunkuri ya biyo bayan tsananin rikicin jin ƙai da kwararar 'yan gudun hijira da aka samu a yankin. Labarin na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ministan kula da harkokin ilimin Kenya Julius Migos ya ce an sallami ɗalibai 71 daga cikin 79 da suka samu raunuka sanadiyar gobar da ta tashi a makarantar sakandaren mata ta Utumishi wacce ta yi sanadiyar mutuwar 16 daga cikin su. Ga kami sale dauke da ƙarin bayani.
8: Ministan ilimin na Kenya Julius Migos ya ce a cikin daren Alhamis ne gobarar ta tashi, inda ta shafe sama da sa'o'i biyu tana ci, kuma sun fara gudanar da bincike don gano musabbabin tashin ta. Iyaye da dama ne dai suka shiga rudani sanadiyar wannan iftila'in, wanda ministan harkokin cikin gida na kasar Kipchumba Murkomen ya ce ta tada hankalin gwamnati.
9: Bayanai sun yadu a duk faɗin ƙasa, kuma muna ganin ba mu yi adalci ba idan ba mu tabbatar da mutuwar mutane 16 ba. Wata matsala da muke sake fuskanta ita ce zakuwar da iyaye suka yi don sanin waɗanda suka rasa 'ya'yansu.
8: Ana da yawan samun tashin gobara a makarantun Kenya, domin a cewar wasu alƙaluma da gwamnatin ƙasar ta fitar a shekarar 2024 kadai an samu tashin gobara sama da 100, kuma mafi yawanci gobarar ɗalibai ce ke haddasa ta don nuna rashin amincewarsu kan wasu matakai.
0: Don gashi da kami sale, shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya isa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin ziyartar lardin Ituri, wanda shine yankin da cutar Ebola ta fi addaba a halin yanzu. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojin kasar su mamaye ragowar kashi 70 na zirin Gaza, wannan kuwa duk da cewa shugaban Amurka Donald Trump ya kafa hukuma ta musamman da za ta kula da tafiyar da zirin na Gaza mai suna Board of Peace. To bayan wannan umarni na Netanyahu, meye makomar wannan hukuma da Trump ya kafa? Masanin siyasar kasa da kasa Dr. Hakim Garba Funtuwa ga abin da yake cewa dangane da haka.
10: Shugaba Benjamin Netanyahu bai isa wannan maganar dole sai da sanayyar shugaba Trump, ko kuma in ce sanayyar ƙasar Amerika. Abin da ya sa ni ce haka, duk wani abu in dai ka wannan ɓangaren ne dole suna sane. To in kuma mu diba yana son ya diba illar wannan abin, shine zai fara fahimta cewa wannan abin da ake cewa Greater Israel ɗin nan shine ake magana. Watan ana nihin yadda za a yi a sa ƙasar Isra'ila ta sake faɗaɗa wurare, ta ci wurare ƙasashe a nan ƙashin Larabawa, misali wanda suke na maƙwabtarsu, har suna tunanin ƙila ma za su kai su ƙasar Saudiya. Wannan ishu nasu ɗin ne na faɗaɗa ƙasarsu shi ne yake son su yi. Duk wannan dakatarwar da aka yi, duk da wannan kuma Board of Peace da aka yi, wanda yake mata ma ya fara zama, har ana tunanin a kawo mutane ƙasashe a ciki. An fara wannan abin kuma kawai sai aka shiga yaƙi da ƙasar Iran, sai aka manta da wannan. To da kuma ƙasar Iran kuma ba a samu ba a ci gaba ba, shine kuma ake son a koma a yankin Gaza. Amma su kwanda cewa idan suka ce za su yi wurin, akwai Hamas suna nan har yanzu a wurin, wanda za su iya cirjiya wajen dawo da su baya.
0: Masanin siyasar ƙasa da ƙasa Dr. Hakim Garba Funtuwa. Shugaban ma'aikatar Baitul Malam Amurka Scott Bessent ya sanar da cewa ƙasar za ta kulle damar da kamfanonin jiragen saman Iran ke da ita na samun wuraren sauka game da hana musu sayen mai da sayar da tikiti. Wannan mataki yana ɗaya daga cikin shirin matsin lamba da tattalin arziki mai suna Operation Economic Fury da gwamnatin Amurka ke yi wa Iran. To nan hukumar tarayyar Turai ce ta sanar da cewa ba za ta taɓa zama mai shiga tsakani ko yin sulhu tsakanin Rasha da Ukraine ba. Babban jami'in manufofin ƙasashen waje na ƙungiyar Kaja Kalas shi ne bayyana haka bayan taron ministocin harkokin wajen ƙungiyar da aka yi a ƙasar Cyprus. labarin kenan a wannan lokaci. Lokaci ne na labarin wasanni. Abdullahi Isa ya sake dawowa. Na gaishe da mutanen Takwendo.
11: A gaishe ki Shamsiyya Haruna. A gobe ne dai kungiyoyin Paris Saint-Germain da Arsenal za su fafatawa a filin wasa na Puskas Arena ke Budapest a gasar cin kofin zakarun Turai. Waɗannan kungiyoyi dai Arsenal da Paris Saint-Germain kamar yadda aka yi a zagayen farko dai sun haɗu so biyar inda kungiyoyin suka yi kunnan doki so biyu kuma kowannen su ya kuma samu nasara so biyu. Arsenal dai na neman lashe gasar zakarun Turai ta hanyar kwace wannan kambu ko kofin ne na zakarun Turai daga hannun Paris Saint-Germain wadda ke rike da wannan kofin.
0: Wato ka san ta ido Arsenal take neman wannan kofin tsawon shekaru
11: kusan 20 aka ce. To kin san zakarun na Faransa wato Paris Saint-Germain ne ke wadanda ake sa ran za su kare wannan kofin da kuma maimaita tarihi za a cewa a wannan gasa a wannan wasa da za a yi a gobe. Kin san Paris Saint-Germain
0: tana daga cikin tarihin da Real Madrid
11: ta haka. Paris Saint-Germain na daga cikin kungiyoyin da za a yi cewa suka samu ƴan wasa a tsawon shekaru wadannan ba a taba samu a Turai bayan Barcelona irin su Lionel Messi, Neymar da kuma Kylian Mbappe. To kocin na Paris Saint-Germain kamar yadda kafofin ya da labarai da dama suka yi ta lalatawa yanzu haka dai ya sanar da cewa ya samar da kungiya mai haɗin kai mai aiki tukuru da kuma hazaka a fagen kwallon kafa ganin yadda ƴan wasan
0: sa su dawo da kofi gida.
11: Haka. To Enrique ya kai su da wasan kusa da na ƙarshe a kakar wasa ta farko tare da doki Arsenal a bara a zagayen ƙarshe na hudu kafin ya doki Inter Milan wanda ya kai ga lashe kofin Turai na farko. Shekaru 14 da suka gabata wannan kungiya ta Paris Saint-Germain kin san wata kasar Qatar ce ta dau nauyin ko in ce ta sayo wannan kungiya inda aka kashe kusan euro biliyan 1 kwatankwacin dala biliyan 1.2 a wancan lokaci. To a bangaren Arsenal ganin yadda kika tabo zancen ba za mu karkare da labarin ba tare mun leka Ingila ba a wannan kungiya ta Arsenal. Arsenal dai ba ta da nauyin a ce kamar yadda Paris Saint-Germain suka kashe kudade ba a kashe kudade ba haka a wannan kungiya. Sai dai Michael Arteta tsawon lokaci da ya a matsayin mai horar da wannan kungiya ya zara dantse ya kuma samu ƴan wasa masu kishi duk da kalubalen da suka fuskanta a cikin gida na ganin sun kasance a sahun gaba. To komawa ga matsayi mafi girma a Turai bayan shekaru 20 kamar yadda aka sanar kin san ba karamin tarihi bane ba kuma in ce abin alfahari ne ga wannan kungiya ta Arsenal.
0: Wato ka san a Premier ta ce ba mai ba ko giris aka sawa biri in ya kama wannan kebul din fa sai an kai labari kuma ta kai
11: kin taba buga kwallon kafa mata na buga kwallon kafa wata kila
0: saboda haka zakarin Turai din nan ta ce a ci gaba da zubawa wannan giris ko tunda an ce idan biri ya kama giris
11: ai ba a gurguje din Shamsiya Paris Saint-Germain ita ce kungiya da ta fi zura kwallaye a gasar zakarin Turai da kwallaye 44 yayin da Arsenal ita ce kungiyar da bata ci kwallaye mafi yawa ba kuma ba tare da ta zura kwallaye 6 ne kacal ba tare da an doke ta ba. Usman Dembele azinan ne muka samu labari ya lashe kyautar Ballon d'Or wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or ana bayyana cewa duk da raunin da ya samu zai iya haska a wasan da za a yi gobe. To fa
0: kace za a yi baje koli ne na wasanni. To ya ake ciki ne game da makomar Neymar.
11: Neymar ya samu rauni sai dai likitan da ke kula da kungiyar kwallon kafar Brazil ya bayyana cewa yayin da ake sa ran watakila zai kasancewa a teburi a benci to ba zai haska ba a wasannin da za a yi
0: saboda haka zai dumama musu kujera ne. Muna godiya Abdullahi Isa.
12: Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na internet da kuma dandalinmu na sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A Najeriya ya zuwa yanzu an sanar da sunaye 'yan takara a mafi yawan jam'iyyu waɗanda za su fafata a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2027, lamarin da masana ke tofa albarkacin bakinsu kan yadda za ta kaya. Shin ko kun san yadda haduwar hutun kwanaki na musamman da kuma na ƙarshen mako suke tasiri ga rayuwar yau da kullum? Majalisar Koli ta 'yan Nijar mazauna ƙetare ta ce dama ta samu ga Nijar don sake dawo da alaka tsakaninta da makwabciyarta jamhuriyar Benin. Yau tsohon shugaban ƙasar Senegal Abdoulaye Wade ke cika shekaru 100 cif a duniya wanda ya ce kakar shi ta mata ma shekarunta 21 a duniya. A bangaren bidiyo kuwa mun wallafa muku yadda tsohon Prime Minister Nigeria Sir Abubakar Tafawa Balewa yayi rayuwarsa cikin gudun duniya ba tare da cin kudin gwamnati ba. Sai kuma hira ta musamman da fitaccen jarumin Kani Wood Usainu Sule Koki. Akwai kuma bidiyon yadda gobara ta kashe dalibai mata 16 a makarantar kwana dake Kenya. Sai kuma bidiyon yadda Isra'ila ta yi kace-kace da kudancin Lebanon a wani hari da ta kai cikin dare. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arafai domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibi Arafai Hausa Kumore.
0: To an gashe da Malam Kabir Yusuf.
13: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
0: Madalla da Zainab Ibrahim, yanzu kuma lokaci yayi da zamu saurari wannan shiri.
8: Mai sauraro barkamu da warhaka, ka misali nake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan nasarar lashiga sa Premier England da Arsenal tai a wannan kaka.